0: So Maga.
1: I love shopping. Shopping 날 미치게 하는 거야.

0: Babe, maram ka? Kairuman yan ako ng ex-boyfriend.
1: Hala? Kay ano man?
0: Kay Bati ko. Tikangan mag-break kami 7 years ago. Pero minala daw yan nagiininom.
1: Wow! Kahalaban iya celebration!
2: Definitely more.
3: Definitely more.
2: Sa umaga.

0: Guapo, macho, dakong apeng, og balibuon pa yung kayong dughan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, oh, mahilig kayo, Mang Kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Padamay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Parikuitor, nandara ko na yung kutse.
3: Ani ah? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kanin ko.
0: Desa, desa. Musa'y the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay, Mang Kanor?
0: Musa'y gano? Huwag baka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlon ako, buyog si Dennis. Muna tingtudlon ako, mga kuyaw nga mekaniko.
3: Mang Kanor, ayaw naman yung sakyanan. Ako kayo nag-ayo, anaron.
0: Ayaw! Huwag magani may andare mo sakyanan ka na anak ka kay giuli mong headlight na palong ang makina. Masyordia.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanili mong sakyanan, hugaw kayo ni karburador. Ayawon ko ni.
3: Mawa?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Anawan niyo mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ha? Oh, sige, Mang Kanor.
0: Ah, sige. Tingin ko nag-start niya ito.
3: Ah, oh, sige. Niya, ako nang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ah, Oh, Mang Kanor. Uy. Ano mang din mo andam?
0: Kuwang lang niya sa hurim-hurim niya. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Ha? Oh, Mang Kanor, di man gyapon mo start.
0: Isa pa, start pa.
4: Halak ka, Mang Kanor. Ibutoy ako, chill.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayog ka nga, mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Ano nga di mo buto? Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Pwede matingala pa kakanong bubuto. Nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong. Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung ikan na ko. Ni ay karburador, umuma!
5: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang huwag ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ati, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ati, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan ko hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, ha? Shot to kapiktibo kay nga, ha? Umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko iya. Piktibo kay nga, ha? Umpisa sa to, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisan din lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko nga tubod. Uway ka untat. Ah, susubong gani. Katubod naman, katubod naman. Di, idog. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Kaya mula mong pagpangihi ko ni sanaw to, mapigado, mudlay. Susubong nga, bisan na nung katubod lang. Why kuntatimpo. Tulog ka man, o bugtaw ka man, o din ka man nga lugar. Why, tanabig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni Kigiga. Hatag ko testimony nga, mayo ng Maninoy Wonderlana. Why, gibaklaan lang ko to nila, isa kawilog baka ho. Sold na.
0: Kag inyo na batian nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pa kay ako. Wala na ako kay magurang.
0: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Birik talaga ang payo mo. Aw, siyempre, tawara nagpanakula sa kuya.
2: M.O.R. For life!

0: March, kagwapo ka dyan, Simo, no?
1: Magino kaya ako na balaag na tuyo mo mang utang ka ay.
2: Abaw! Puwerte!

0: Paminaw ka mo mga igsoon. Kitang tanan kinahanglang magbago kay hapit na mabot ang adlaw iguhukong. Buaso! Wala ang aso! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay po naman hindi aso. Buaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw, buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
0: Pandamay!

0: road when you're missing home. Only know you love her.
1: Ladies and gentlemen, ako si Balcanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Balcanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
1: si Balcanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabalaka. Kay kung maadto ka mo sa kagitgit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitgit na dalan o mangitgit na dapit.
3: Hi,
4: Balcanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
1: Ganahan ko. Kanapa, miss. Sayaw pa yun. Giling pa. Igiling-giling.
3: Hala, si Balcanor naman yun na, oh. Asagod, kanapa ako nang...
5: Napat. Si Balcanor kinay. Grabe, gagunag-gunitan pag-ayaw ang hawak sa chicks ball.
3: Uy, Balcanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako? Ikaw ang kahayag.
6: Ayay, pangka kay pattern ni Balcanor.
1: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong miyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pang-isyuhan ako ng mga bumbilya ar mahayag ng lugar nila. O kanin maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
3: Bisabak maligin ng isa.
1: Tanang mga magul-anon, ako ang ikumpor.
4: Oo, salamat, Balcanor.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets ah. Ang gadgets na halos mayara ko iti hilig ko gid yan. Pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing isa ko nga mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag kun ano pa nga mga gadgets kay kakalubat pero mi kung mag-travel ko. Ah, pero mi na tag kun online ko bisa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Ti one time to, one bar na lang gid ang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Ti namangkot ko sumigo, ti may ganun damay charger kada wala. Malya, wala may yara ko, ti maninay Wonderlana. Ti higit pangayo ko, lingkot ti patuluan tabi, pastestingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Epektibo ko rin ni maninay Wonderlana. Abi ko na, mabulungan niya sa mga masakit. Kaliki, pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama akon mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan, bilog ang screen na, full bar. O, tama akon mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, hindi mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A na gasend. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa ngaligay na tatakbulan na, sa subong ko, gastorian na kami, hello, kalma ka lang, kay ga-recording, baka may disang Maninoy Wonderlana, ha? O, oh, 3 months na sa online, kung tulog ko, mabatian niya manurago ko, pero tingala mo ko ganing, yaw, ay magkakalubat, gali, kihambal ko nung, gingamitan niya man Maninoy Wonderlana, kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko, gintos mo ako na sa may lamawan, sa tubig, pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa, gahilo-hilo, manggiyapon mo. At tiyama akon mo na, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.

kasabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Di na ko tagirap. Alam ko maramihan nakamasid. Dama ko maramihan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: ay nang ga tuman kanang sweet baka usahay mauban patilaw ko bi
1: ana

0: Kayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat kid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Abaw! Puwerte!

0: paano mo bilibang mi sa imong lolo?
1: Bitaw, bitaw! Kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers, bisag 79 years old na!
2: Ah, wala na sa kong lolo, pre! Kaya kung lolo, mabaktas 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik! Kamalo mo pala edad!
0: Pinaman, pre!
3: 85 na!
0: Bakanon pa mo din na inyong mga lolo?
1: Ha? Nga naman na ibang kanor?
0: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pagyuda, pangutan na kong pilidad.
1: Pilidad mga kanor?
0: Isa gatos, 100 years old na akong lolo, sentinyal na.
1: Ala, huyawa din isin mong lolo, mga kanor, no?
2: Bitaw-bitaw.
1: Unya, asa naman imong lolo ron?
0: Mawala na yung problema kay Hanton Karon. Mapagyan ka balik ang akong lolo.
1: Panday!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kapuyas lawas eh. Kapoy si Manarbaho. Tadlig! Ay naman itong kasawa. Yun na pa. Nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murang naligo na akong asawa. Ready to fight siguro eh. Karun ka. Murang di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, yakso nagtuo ang akong singot mo na ni Timailan na ni. Di na ko kapugong. Tugay-tugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di anak ko sa mong banyo. Kalito na ko sa sulod. Kaya ukuban na ako akong asawa. Ano yan?
3: Basta!
2: Ako ka na. Pandamay. Ang akong ugangan.
3: Ako na to kong tawel.
2: Ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyo kay pagnanasa sa kuha. Imodyong ito nung nga wala yung mga asawa na nagsunlun ko niyo sa banyo. Diba yung takaning sabon? Ano ya?
2: Okay, ma.
3: Wadyo kay respeto ka nung wala kami tugtong budritso ka niyo sa banyo. Ikalo ko niyong balde sa iba. Ano ya?
2: Okay, ma. Pasalua, pasensya na ka ba? Abi bago na kong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O nag-iukoy-ukoy na ko.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto din mo tilawan ang kong pagkababae. At bunalan na kagkabwa.
2: Okay. Ay, mga pagdanasa ni mo mga panagaba. Panagaba.
3: Gusto din na kamaligo tanduha na rin. Ani, ligo kang ininitubig. Ani,
4: Subo na ng subo
5: sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
4: More sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: Tindihan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Wingkay, isa ka manager dari sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyaan. Sa amon nga ulubrahan, mayara kami isang mga rooms na bala for employees. Kag ambot nga ang kabudla isang ako nga pagginawa na tingala mang gani ko nga. Ado, sumulihin ito. Nagkabatsag ako sa pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matiyag ko balang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mong nga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya daw ka daasig sa impektorya kay pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang akong pagginawa. At nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig sa epekto niya. Gali, santo nga mapinot akong pagginawa ng budlayan. Ako maghaklo sa hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko mo no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay?
2: Guwa sulod na hangin. Ah, bisan, sako-sako o nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema?
1: So, sa ako niya napamatundan ko na nga, na-epektibo ko dyan ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw!
4: Perte!
5: There's more! More! Sa tanghali!
6: More! Sa tanghali!

0: Kadong, kanabitang basing gamingaon kay Kadong ha? Ayagit pag mingaw-mingaw dong, bahalag ikaw raisa dong.
1: Ha? Wow, kasabot.
0: Ayaw pag mingaw-mingaw ba kay kabalo ko ikaw ragit isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapilo sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
5: More sa tanghali!
3: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: Hoy, usa ka parot. Hoy, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ni parutan, hindi eh. Kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupad! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Ay, naman!
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako ngayon si Bibi Anet. Sali Bibi Anet labata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matang mo ko sang testimonya ko. Kito suyagi ko din sa Maninoy Wonderlana. Kaya abi nyo, sa muna, purti ni kalabas ang wuko. Daw kumpay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, purti mag-efektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumbuko, sumong, puwerte, nangikilipot, daw karabaw, grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga sumong, miyembro nung kusang aba, at tras buhok, banti ang tang. Pero daw, apisar sina, tusuyamong ko rin sa Maninoy Wonderlana, kaya nga, kaya doon ma-discourage mo na. Na, kamo na akong nagpamati, kamo gusto niyo ma-discourage, gamit ka mo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duwain ako sa may madumduman.
1: Tag inyo na batian, nga epektibo kid, ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Mapapadighay ka sa sarap!
4: Sa tanggalin, araw-araw piyesta.
3: Dahil ang saya, non

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Dali mahong sunog ang among balay. Sunog! Dali sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pagasilingan! Tabang mo! Dali sunog! Tabang! Tabang! Manawag kong 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talang among emergency response team.
0: Gabasa ra dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka?

0: robot-tan.
1: Okay mo kano? Wala talaga mong emergency response team.
0: Mawala ganyan tinuga. Sige sir, salamat pagdaliin taon mo. Pasiliti na nagbubiro nga kung balay ka basing masunog din tanan. Basing baog down eh. Jamay, aga ko ugangan.
2: Kanar!
3: Sorry kay ma'am, abil na huwag nisulong dire.
2: Tunog. Sa tunog ang nagsugbal akong pirit dire.
3: Ma'am, itawagan mo kami ni Mang Kanor. Nga nasulog daan yung balay.
0: Usay na nawag. Huwag ko na nawag si Roy. Mag-sure na, sir.
2: Ikaw, Kanor. Di nalang kamusulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Sanawa to kong pirit nga napagod. Nalagpat. Unitong kunin napagod nga pirit nila. Para pa sa muna ako. Aniya.
0: Ano ba?
2: Kanor. Kanor. Kanor. Kanor. Kanor. Kanor. Kanor. Kanor. Kanor. Kanor. Kanor.

0: Dung, dula-dula ta, dung, be.
1: O, sige. Saan ang klase nga dula?
0: Bisag unsa, dung, ayaw lang ng taguan, dung.
1: Ha? Nga naman.
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Salamat na bi kagawad Simeon.
1: Kap. Oh. Di ko matubod sa kuya bago ako nagkarigos ugmang aga.
0: Ano
1: may uminaging halas atubangan me. Haluin ang kikarigos. Pagluwas ko, di pa nag-agiso ikong kang halas. Halabao na halas.
0: Grabe pagkahalaba man kang halas, halas na yan. No?
1: Halabao na halas.
0: Halabao na halas mo. Sa bagay, pwede man yan, mangyari, mga kangalasan na araw kayan. Isipo nindo, ako may kamuti. Mm-hmm. Ha? Doang simana pa sana nag-unod na.
2: Grabe.
0: Ang unod pa, gari nang gala, araw kaning harong mukal pagkadakula.
2: Grabe naman yan, kapano. Dahil naman ako, matubod kang kamuti, araw kang harong kadakula.
0: Ara mo, kagawad, Junior. Huruhali putan mo, an halas mo. Ta, sasalit-salitan ko man, an kamuti ko.
3: M.O.P.

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may dalangga din nakaplastar ta.
0: Lagi man kanor, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita og babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: Sorry man, tara.
0: Tara, piyong ta.
1: Madabay.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakigan sa supervisor namon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, na sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutan ko sa mata ko bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko, hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo, waay naging nagakipot ang mata ko ya. So, kanamik dyan ang epekto sa Maninoy Wonderlana, kaya bisan nagpulit na ko sa balay, off-duty na ko be. Sige, manggiyapon mutlat sa mata ko, bisan anon ko kapiyo nga damatulog, naging ko, hindi ko giyapon ka kapiyong pila na ni kasi madang ang iwagig ko yung tinulugan, wala nagiging kapi yung mata ko mo. So nalipay na ginamang supervisor kaya wala tayong nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan ato, darling! Gulay na san! Kapon, kalabasa o gukla. Karon, tapsoy, poros gulay di ko mukaw gulay. Sige na lang ta gulay. Pati lawa po taglayang putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon. Kasi gara tagsab-sab o sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon? Kay gibawalan biya ta sa doktor mukaon og karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Maggulay ka, wapag isubak. Napailaw o inimo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhi, ane.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon. Bahalag mapas mo ka diha.
2: Madami, nasuko na ko asawa. Ah, darling, kalamigo na niyo mong mga gulay, oy. Healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalag mapas mo ka diha.
2: Ay, tangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Dalag, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Oh, kalamay ko na lang tangkong. Ipasara ko pala yung ng tahop niya. Sa gulan ako na may nalang naisubak niya akong tangkong.

0: kadong. Naginaot baya kadong at anang aeroplano na lang kadong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamulanding.
1: Ay! Ana!

0: imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ako ka pharmacist. Hayo ko lang ng si Sweet, tutod ko nga ngalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ako ni kagamit sang Maninoy Wonderlana, ha? Pharmacist ka, di ba? Sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambota nga kabudlay, ginis nga konstitusyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, diya nag-aayo nga ako nga masakit. Do kabudlay, nag-iadya kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer, abe. Baw, gulpi lang na iya madalagan ako sa likod, kay nga ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi, nan. So kabudlay gid nga alang-alang sa tunga-tunga isa sang istoryahanan nyo sang customer ko no backlog niya. Biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman. Hala dugay-dugay lang pangihi. One time nakabati ko ni sa MOR sang gina-advertise na bilang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko mga isa ka adlaw giman siguro gamit ko. Abaw kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Huwag na ko ginaabot ang pag-abusisaw ko, huwag na ko kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan nga ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukaran ang akong ilihion. Subong iya, pila nakabulan gamit ko na isang Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, naging kuya kaagi pangihi? Tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko nung nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka makabala kayo, wala kuya iban, ha? Ihi ko nga why kagwa, at yan mo na nga, nagapasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana, kay nasolusyonan gid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Para.
1: Amat manaog ka na?
0: Oo to. Manaog kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo mangihi ka nga. Nagutot ka man.
0: Ay to. Balaan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang. With only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Paista ni Dresbukin eh. Bumba ramai kay gamit diri. Wa mandi utar distrik diri. Duga ya buku podo ani baldi ke Bangladesh na ke mulai tak ko sa Bangladesh te nang makaya. Pur mo bertek na gar. Podo nang baldi tak ba diri. Sakto na ni.
3: Kanon, imbi nang baldi ke mag CR ko. Dali.
2: Pandami ning ako gangan di ilog ng baldi. Kakay. Kau benci kau naju kayu, sahur berang deh. Lagi puang kau dengar aku gangan ba. Lagu terjun kau ande. Sahur berang aku deh, habis naju kayu.
3: Sekiau yau yau berang kanor. Kamu kak, kapan lo kau ngapit kamu gimau ang sungguh sama eh? Yau yau pada kanor, kira-kira kau juta kanor.
2: Pada mai, pada mai, oi. Ang akong gingon, magkalot na lang ko nalang sa gawas. Ako nalang tabunag yuta, niya mangita nalang pukong unas. Pandamay din ako, gagan bugnaw na kakong singon. Di na ko pwede buliho, kaya kong buliho ko. O agas na yun.
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Okay, class, magandang araw. Yan, gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
1: Tama!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, pre.
2: Pre.
1: Sang naginom ko pre sang Maninoy Wonderlana?
2: Naginom
1: ko
2: man Maninoy Wonderlana.
1: Dako, gid pre ang makita mo nga difference sa pre sang ako.
2: Dibita sugar mo?
1: Ay!
2: Taasugar mo nagla?
1: Asugar ko pre sa una pre, tas taas pre.
2: Oh.
1: 179!
2: Grabe, pero... Ang perting sugar.
1: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
2: Ha?
1: Grabe, pre, ang paglubos ang sugar ko, pre.
2: Grabing difference, ha?
1: Grabing
2: epekto.
1: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
2: 179 sa
1: muna? Oh, sobong, pre.
2: Sobong, bilawin.
1: 178?
2: 178 ka lang.
1: Kuda ko, difference, ha, pre, no?
2: Oo, oh, perte.
1: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko di pre na bayran. Hindi niya pre totoo, gin niya pre akon pre. Abi niyo gin bayaran ko di hambalambal de. Why ko bayaran di pre ah? Painom lang ko to nila soft drinks kay nang Diana wa.
3: Mas agurugin!
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
1: Ouch!
2: Maride!
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More! Sa Hapon!

0: Talking Vap.
1: Uy, Arch! What if papileon ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
2: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion.
1: Ay, grabe, Arch! Makahilak na dyan kong rainbow ani. Pero, ganong ako man?
2: Para na ka kauban mang laki.
1: Pandamay,
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about Perte testimonial.
1: Ako kali si Sandra, taga-barangay Granada. Gusto ko na bilang i-share bilang experience ko tungkol kinang pumati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep ng insakyan ko. Abi mo, may gwapo kung nadaan nga tupad that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay Matcheg ko daw ginhalo gitang tsara ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, kay ni Diego Luisaga, all in one agadya. Pero ano ko man yabi ya kanimala siya nga? Ngayon pa mang kuta niya kung sang oras? Gulpi ko lang na dumdumal. Wala gali materiri loko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko na batian ang check to nga oras it, na ginambalan ko lang siya nga umigo alas GS na kunabas ang MOR o Philippine Standard Time na da. Ay, te, kundi nasalbar ko. Ako kaliliwat si Sandra, pagsubong nagapati ng ikot, time is precious, and the boys are delicious. About 30!
2: Mau Puente!
3: Mix of Rock.
4: Pare ko, amo si
3: Mix of Rock.

0: yan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, ganyan pang buhay. Kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto. Epektibo, gilman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit ako ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamo sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yuna pa! Anong nawa man akong 500 din eh? Di ginimahin mo. Asa naman akong kwarta din eh? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 ngayong gibilin. Nawa naman din sa akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta din sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
1: Kanor, asa'y sigbagulbol ni mo? Ako'y nagkuhag kwarta sa si mga pitaka. Nga baka akong bagyog kay ka ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 sa mong lisensya. Ha?
2: Ba? Mauna ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon ganyan mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas. O kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa atong panibalay. Una ko nasuko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na rin kay tumoy ito ako, 500. Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: Mix of rock. Mix of rock.
4: I've become so numb.
3: Mix of rock.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat!
3: Nye! Maride!
4: More fun! More music!
5: Side by side!
4: Just enjoy the ride!
5: I can send you into overdrive!
4: More! Saga!

0: Tay, naging tulog ko sa mga bata, tay. Silingila, ang atong pamilya ko no, tulog ko sa baba.
1: Ah, hindi ka magpati, sina. Papayil, handa pala sila.
0: Nga, tuwo na tay, haw.
1: Ah, hindi sila pagsapaka, anak. Kuha ganit ang pala kay Macao na ta.
2: Abaw, puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malakuman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naaragod to dali ako, Antipanam. Kaysa magyun ang hilabot dali. Naaragod kiriwan o kamot dali sa opisina ba? Hilabtano dyan kayo. Hoy, ikaw. Ikaw pututa ka. Hilabtano na ba kayo kikamot? Kusog kayo ka magtago-tago o gamit na ako.
3: Yung sa di ka, Mangkanor. Sa di yung gipangita.
2: Ang akong antipara din ako makitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ang be, ang akong antipara.
3: Yung sa mo di ka, Mangkanor. Sabi na si mong ulo. Fake na.
2: Ah, pandamay. Nara mo din sa kong ulo ang akong antipara. Brad, kwa pagkaitin mong bagong priority ron ba doon? Nakita na ko sa Facebook.
3: Ay sus, hindi natiguwang nagyog ka.
2: Kami doon ka ito nakita po na kung isa ni mong ka-priority. Kwa pagyapon ito ba? Bagay kay mo.
3: Sama kang anong mong masangil man ka? Saliga kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang paniti doon, nagon pa ni. Hindi doon man dahil ng tawanan eh.
3: Ah, yung lain-lain nagsturya.
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.
1: Hoy, Noy!
2: Oh, Mama.
1: Ika, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog.
2: Ata, Ma'am po.
1: Ako baga, sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ika nagpaparakawat ka sa na dyan.
2: Mas makasupog gayod, Mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ika ang nagpaparakawat. Ano daw?
3: Sit back, relax. More Sa Kape Express.

0: Tumubirada, nanlukpas sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, Ton, sightseeing may tirada ni mo diri sa beach.
3: Uy, Mang Kanor. Siyempre, ngita tadari o garang manindot nga mga tanawin.
1: La, Mang Kanor, office mates man nato nasa una, oh.
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona, manday na. Uy, pagkanya, ganing Winona.
1: Puti, aglegs, uy.
4: Hi, Mang Kanor.
2: Ay, Winona, hi.
4: Kumusta man? Naapod lagi mo din, eh.
2: Ay, lagi, family bonding pud mi dire. Ikaw?
4: Ay, naami team building. Sige, diri sa ako, ha?
2: Uy, uy! Kung ayos pa ko ron natunaw na ko.
1: Ay, uy!
2: Pagkaanya, ganyang winuna, yun.
1: Paagirean na niya, Mang Kanor, no?
2: Usa man, Ton. Tagaan siya kang premyo. O tiradahan na niya mo. Usa man.
1: Habalog may premyo. Tirada, jugo, ana. Ikaw, Mang Kanor. Sugod ka, ma-priority na niya mo.
2: Priority? Ay, okay kayo. Kinaukihan. Pwede nga misa yung bayhanan, no?
0: Oh! Aha! Grabe, ginay kayo, Kanor, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Oh! Layo kay hunasan na ning dagatan ng ligoy. Diba to? Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo din sunod. Ay, mamalintag lang yung resort, darling.
0: Ah, hamis kayo, no?
2: Aduli kayo na rin, nakakaibato din rin. Wapo dito sa Picas Resort kay indot ang balas dito, may hamis.
4: Bye, Mang Kanor. Una na, miss.
0: Oh, Kanor, babay daw, oh. Di man lang kamu tagad?
2: Tuloy din na siya. Wala sa katon silang balay.
0: Babay daw, oh.
2: Wala lagi kong kailan na, darling.
0: Ah, wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway.
2: Abay!
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.
7: La chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera la chera. La chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera la chera.

0: Mangkanur, asa mata mangitag chicks karon? Muadto tag anda o diri rata sa San Pedro o di baka dito tas Ligaspi?
1: Away ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanong dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
0: Hala, hala, hala. Mangkanur, nasi man ang nidool.
2: Ngano man ang tigawang? Di lame?
3: Wala may

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Ay, siya ta!
2: Palihog na gugugato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na pugkag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang pagsugo, ana? Kabalong busy po ko diri. Taga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsina. Kanada yung bandiya. Ganong di manasugoon. Ganong ako ba? Kadagan ako ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahibahi o di mo. Kinsa manay ka para manugon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo diri, Mang Kanor.
3: Bao ba? Boss, salamat boss, gitagaan ko ni magtrabaho kay wala doon ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina, tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din boss, gaya mo kong isugo kay magbuka ko dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna sakto nga boss, manugo yun. Muna kung gusto boss, kanasugoon yun ko. Kananayon ko'y ginabuhat perme. Basta boss, ako na'y

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeanne. Kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ikaw ba may-ari ng Crayola? Ikaw kasi nagbibigay ng kulay sa buhay ko.
3: Maride!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Bes, yung pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.
5: Hugot that more.
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Bart, Bart! Ano nami nga approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Amuna, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na iya mga amuna. Mga discarte lang na iya nga kinanlan. Hindi siya ma-offend. Doon mo niyo, hambalon lang siya pre nga. Miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing pagpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Sama ni mga bulingon sa kong silingan rin gabitay man eh. Mura naman ni glasan ni gawas yung balay. Uy, yun na pa. Murag panti may itong color pink nga kasihan. Asong keto na kami. Uy, panti yun eh. It smells like teen spirit. Wani panti sa dalagang silingan na mukha na sir lady. At si Buton ko pa niya. Maka-addict yun, maka-addict!
2: Kana! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha!
3: Padamay, ako ang sawa. Ay, yes, darling!
2: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panti na, no?
3: Dili, darling, ay! Choy-choy na ko rin, darling!
2: Panti na sa itong silingan, kakita ko!
3: Usay panty sa itong silingan? Dile, darling, ay, gipalitan din kag panty, darling! Ito na mo, dahil ni agi diriga niya, okay-okay, akong gipalit para sa imo!
2: Ha? Muna ihatag ni mo sa kuang, anong naglama man eh?
3: Dile, darling, dili nilama. Wala na iuso ang burda ka ron. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda. Pinalama na! Padamay, may nagkalusot ko ako ni Balikong Halay dito.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Pre, kador. Tinood na pare nga nindot kag tingog kumukanta ka na?
1: Tinood na, pre. Kadahara na good na ko sa kuang asawa ka ni Adto. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
0: Oh, kuyawa gudi mo, oy.
1: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, ano man?
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaang.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Maka kun ambre man el mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya? Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Kumong bago ko ikaw ng assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imong mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang tagasalo sang akong problema. Matag balay na?
2: Tag man sir, ah. Pero masibudlay na blasir hao?
1: Hindi ka magkabala ka kay tag 10,000 ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
2: 10,000 kada problema, sir? At gwapo na, sir, gwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuha sa 10,000 man?
1: Ang 10,000. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
3: Wow! Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Christmas.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Ganong katanga-tanga mo na. Magsige mong lingkod, gisulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
3: Ay, Mang Kanor.
1: Si may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
3: Oo, Mang Kanor.
1: Ikaw.
4: Unsa man, Mang Kanor.
1: Paluloy, na ikang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
4: Ay, kayo ang dalagan sa magtangkaga.
1: Pagkabot ni mo dire. Magpaluya-luya din kang kanahanak. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa ng liog ni mo. Lugayton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
3: Nawa si Mang Kanor. Oo. Ilas kay manood sa tuwa. Magpaskusuko pa.
1: Sa'yo diya sa balay.
3: Pabot siyang asawa.
2: Under the sahad. Look, manday. Sa to isong kinyo.
5: Marapag si Kim sa gala.
3: Tanawa mo, no? Paito-itoy ko. Dawagod siyang asawa.
2: Luwi kay paluwi-luwi dahil yun. Pura siyong iro nga ka ng ano ko.
5: Luoy nga loon.
2: Grabe sa Mang Kanor ba?
1: O sa'yo ni tanaw-tanaw niya. Mga tismoso kay mo tismosa. Hala, panarbaho mo. Panarbaho mo. Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

0: sir, sir. Book daw na.
1: Nurse, nga ho?
0: Ah, sir. Oras na para imno na mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow. What the...
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Chong-Yi-Mi-Choy!
1: Pero sa Ricardo, sa Linz Appliances, school supplies, pagkaon kagamit sa balay!
0: Ang Chong-Yi-Mi-Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chong-Yi-Mi-Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chong-Yi-Mi-Choy!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy-choy, may kutsara ka na, Choy?
3: Oo, pila ka bilog gusto mo, ha?
2: Choy-choy, dumua, Choy. Kinanglan ko, Choy, inagdaga mga kutsara, Choy, para may magbisita man nga bayi sa kabuhi ko.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng-pwede. Dahil there's more. More. Sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hoy, Mangka Nor! Nganong grabe man ka makatutok sa akuan? Nga ano? Karoon na kang kita o babae ng sexy na naghubosod sa imong taxi?
2: Dili, Miss Oy. Ako lang diyo na huna. Kung asan ni mo gisok-sok ang imong plate?

0: Woohoo!
1: Oh, doon ulit pa yun, Simon Pre.
2: Ah, nag-text ako ng Pre na board mate. Nasunog ko ng boarding house naman, Pre.
1: Ay, te. Kaya doon nalipay ka pa yung masunog boarding house niyo.
2: Ay, lipay ko yun, Pre. Kaya nga, lima na kabulan may kukumayan. Ay! Woohoo!
3: Puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: sigurada, tatlong masaukra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Sir, Mang Kanor is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong muna og ka karong umabot kay eleksyon. Oh! Muna saan og pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung gamang kanor na mahimo kong kunsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros mi daog, sir.
3: Nay 50 milo. Kau na bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yun ba ako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog yung ka pagkakunsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mang Kanor, pildi malagi ko.
2: Pandamay,

0: kanthi datu. Sir, kumusta?
1: Kumusta? Ni pasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong kunsihal?
0: Oh, bitaw, unsa man ni ang porma ni mo, sir? Kunsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang na lang watin ng bunyag. Sa mo ang baryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa mo, ha? Abot lang sa pigas baryo, kuniboto sila ni mo. Pero alang ka na ko, sir, kunsihal ti ka.
1: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
0: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
1: Ha? Unsa na yung gisulti?
0: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihan na utaka karun. Kuha ka nilang gitikasan. Puprotesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun niya ko ang acting kay parang di ko mabawi ang 50 mil.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Bantay bi ani mong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan gud kanan sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Ihihi! Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tulits, garo permikang pahits.
1: M.O.R.
0: Permina.
2: M.O.R. My only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Buksiling balay. Kundi mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akon. Uy, sumalong nga sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Uy, hindi hubog ko. Kunubog ko. Nagkakatra ko ganit para kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guya mo, gapamulaw, halakan ka panuktok, dito pang balayin sa unhan mo, patuntosin mo, papulis na kakaroon.
0: Eh, aba, pwede.
2: Brad, pa-full tank, pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy tickets lang.
2: Oh, di ba?
4: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Thank you.
1: More sa Magdamag. More sa Magdamag.

0: Papa Bear.
1: Ah, yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sain mapasain sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Kamagana, Papa Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, akala mo.
1: Hining ka na ba, una hining.
0: Ella, kakalabang-kalabaw talaga. M-O-R
2: for life. Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Yes, darling!
1: Daghana, ha?
2: Yes, darling!
1: Puna!
2: Sabuk ka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kasi magitapulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siging panugo. Sabuk ka, kini bayhana siya, nananay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa sakadlaw. Unya, manimaho lang niya mong haplas. Unya na ko magkabo, pag-Facebook sa ako. Di anak ko ning guwapa dali. Pandamay. Daim mo nang ako diyan. Murag, di naging makaya. Murag, mo-overcheck na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo. Pagdali ko. Sa wakas. Success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati. Maghugas ako. Pandamay. Way too big. Way too big. Saan mo na ako dito? Wapag ko kapaghugas. Wapag ko kaplas din eh. Saon ba na ko ni... Darling! Darling! Darling! Tunuloy ganit ko pala yung sa kabalde din sa Casillas, be. Kay may agas tubig.
1: Mom na! Nasugoon bitaw! Magsigil lang ang Facebook! Ano ka ron? Saon mo na ni mo?
2: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksan akong kabo niya. Nawa naman ng tubig.
1: Ganihan ako si panugo ni mo. Wala yung kami kumahat. Mahala ka din ha!
2: Darlay, kung niya ang saon man ako ni Ron.
1: Kumkuma na!
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health. But protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: kadong. Ay, yung kabala kadong, bahala pagtambok kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambok kadong, ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Aray!
5: Naku, miss. Pasensya na, di sinasadya.
4: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na!
6: Hugot more!
7: You're listening to MOR, my only radio.
8: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
8: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
8: Galing-galing ni Kuya.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin by Angelen Quinto.
2: Abaw! Puwerte!
1: Huli lang lambay, batog waing luto, hingkinto di ay.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tayo na ako mapinis ng dulaan ni. Ika po yun akong dulaan ni ba? Halang nakismata.
2: Uy, Makanor! Gwapo kayo ang silpo na.
0: Oh, siyempre, liwats tagiya. Gwapo. Alibitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsyas yung silpon? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to, Maka. Libitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Wala ba? Gakugangan.
3: Ipano ko ng cellphone? Pino ako'y kliyente. May kanikliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta. Tanatay ka uno. Di para sa'yo mo sige na kagdula nila.
0: Asa mo na yung cellphone, ma?
3: Lubat ko! Ipano ko na! Ano ba nang imuhas ako na ba ng anak, ha? Ineta ka ng cellphone ba? Tuhanak ka! Di ta makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na ako ang kliyente. Hello!
2: Magkanol! Imong ugangan! Nabutan ang cellphone!
0: Boba!
3: Kanol! Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
0: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalungan ang Arius na nagawin! Kaway Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispiting na imong dunggan o isagulat sa dinakdakan!
3: Yung gitunong nasa kuake mo po ito ang cellphone. Ay, hiwan nilang kagapats yun ko di po. Para kautan na.
0: Ama, ayog lang.
3: Ano, mahal?
0: Ay, ditulo si mong dunggan. Baho kayo.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oh naman, kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
1: Ano man, giwa man ka ka.
0: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness.
2: Ay! Ah, yeah. Ana!

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo. Aling States.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sa na baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, na ako nakalarga na.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Langka, tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay, oo, tuod na, gapate ko siya.
0: Ay, langga, ti, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko daw, huwag ka pa nagtigulang.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong gusto kitang i-take home.
2: Right.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Kanor!
2: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kanang imong mama! Lagot, so kanya kugangan ba? Kanang imong mama, Manggol! Pwerte kay ba-ba! What do kasi mo, ha?
1: Isa?
2: Wala ka nang imong inahan. Maot kay batasan. Talawa to yung iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay man to dire, kay mangayong tapang.
1: Ayaw pag ingon anak kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahan na nimo? Nagsulti naman kus tinuod. Maot kay batasan, ang imong inahan.
3: Unsa to kanor?
2: Ay, ma! May nga daw ni mama.
3: Kabalo ba ka nga diri na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Oh, nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala pa. Ang akong ingon, ganong wa man ka niingon nga magpasundo ka. Kaya sugatan nung tati ka. Unya, gandam nung tanakang imong kwarto diri sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo diri ma?
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo diri kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagga.
2: Wala ba oy? Ang ako bot pasabot. Mas gusto gina ko nga din higapuyo para one big happy family. Oh! Damay, madungagan po ng mga masinggan o baba dito sa balay.

0: dong. Pagsaba bayad dong hay kung gisuman nakagong na kanang ikaw lang gyud. Ano man. Kay kung gisuman naka nga ikaw lang gyud, pwede man pod kita na.
1: Ay! Iya na.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: karbuyungong ka na kantugtog ko.
1: M.O.R.
2: Firmina!
3: Ready ka na ba?
2: Ready na!
4: Ready, set, go!

0: Hugot pa more!
1: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
2: Hugot pa more!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Ikaw tanghana ka? Di ka kaba lumubutang anang mga bulingon raslabunon? Imong mga brief, imong mga bida.
2: Kabanhag yun namin nga akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasi pa ng baan eh.
1: Hoy, Kanor! Panghipos, ragod din hibi?
2: Dito ko mo bangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Heh, makasapot! Matulog na lang po ko eh.
2: Karon ka. Makatulog ganit ka magpadaman-daman di ko rin. Ah, ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil. Muhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Ay! Kanor! Ano sa mga managpamag ka?
2: Sige! Hilapte ninyo ang akong asawa. Kimagini may tabo ninyo. Ako si Mangkanor, wag kumadlog ninyo.
1: Hala?
2: Labi na ka kung asawa
1: ang inyong hilaptan.
2: Mag-awa
1: ninyo. Hina, tulog na, balik ka no. Hey, ginaman man di ay ni, uy. Hapdusa sa kong naoy, sakita sa pagkasagpa, uy. Hey, sige na, tulog na.
2: Nakabaw sa ryo ko. Yes, nakabaw sa ryo ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa ryo ko ni mo. Tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Doon!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan na ka!
2: Okay, dali.
1: Sige!
2: Dali, basta dali.
1: Sige, hinaptin niyo si Kanor, kay mo ang ginamaguman ninyo, punogon na mo!
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Sarong Banggi.
1: Nailing ko ti mama uba, ti papa uba man lugod ako, tigi lugod, kalaligot kung kalaligot.

0: pwede mahimong fluorescent dong? Nga ano di ay? Para bitaw dong pagabi dong, ako'y muhatag o kahayag ni mo dong.
1: Ay! Ana!

0: pa rin at may sigarilyo pa kada kada itadabi.
1: Ari pa pare kada mo pa wag yung pagani maubos pa ngayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tcharan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan yung cellphone na Kanor, oy!
2: O, nairegalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Ay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Eh, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na kong mga FB games.
2: O, tanawa ang front camera pang silpi. O, mag-silpi ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling. Auntie,
3: ako agon ng cellphone, auntie.
1: Unsa?
2: Panamay.
1: Kanor, unsa man eh? Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dile, darling, oy. Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna ka kong gipalit kay sayang, mampun. Muna ka kong regalo sa imo.
3: Ako agon na, auntie. Yang gikuha, auntie.
1: Tanawa, pati bata, ilugar yung cellphone. Ihatak ko na siya.
2: Agay, darling, agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, kini man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
1: Saban! Iuli ni man, dili!
2: Ingon gani ko, iuli na. O ta, dali, dili ta. Kay imo haman yung cellphone ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no. Agay, ta, agay, ta. Pandamay ni mataan ng baksidor. Mapunanig na ako, eh.
4: Mga DJs na makulit,
5: tugtugang malupet, bongga!
4: More sa umaga!

0: Ang Jimmy
1: Pero sa Ricardo, sa Linz Appliances, school supplies, pagkaon ka gamit sa balay.
0: Ang Changi Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Changi Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Changi Michon!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git. Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes. Nga sa akon, wala gid may nagapakita sang interes. Nga Choy, nga
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. Sa kulitan, rumaransyada.
5: Sa tugtugan, umaariba.
4: Every morning mong kasama.